Tong ye jazure jin sita mi gu chapo bakhon yeng ka pamplet sara san soya di gu thugo bakhon ye bo sen tong ye jazo pa khen ji suraj bir bajwa charina china pa ba tena wo gu aitwa hakna na naple thoni ti thuli hezula shubha.